0: Solah.
1: Solah, mari ware. Jagi titiang dados
0: uang jeru.
1: Panjeruan ni ratu, dados uang jeru ni ratu.

0: Ngawin nang. Sakadi anak kay blogbagan bingung puni ka.
1: Yero rakyano pati.
0: Dane puni ka. Rakyano pati bani suara.

dong napi, napi sane ngawinang kayu najine sekadi suksekel panggihin di tiang.

0: rasane makin ngiring mulang ang pikayun sarang-sarang muncarang puja desane.
1: Jam 6.